0: bata sa simula ng ano, ng bagsakan. Ayun siya, matanda na ngayon eh. Siya yun, malaki na ngayon eh. Tara. Memoryado mo ba yung Gio? Pabangin ko si Gio, pare, palawa natin. Memoryado mo ba yun?
1: Yung boses ko dati?
0: Hindi, huwag yung boses mo dati, yung boses mo ngayon. Yung boses ko dati? Oh, sige, yung boses mo dati, ikaw ba? Intro lang to, sige. 5, 4, 3, 2.
2: Nandito na si Chito, si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Dito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: parang lasing ko. Profile mo pa rin ang
1: giniklik. Kasi, I've been wondering.
0: Kahit alasing ko, mawala pa ang lasing ko. Profile mo pa rin ang giniklik ko. Minsan pa na intro, nakapuso.

0: Tapos na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop.
3: Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket, kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos, plus buy one, take three pa. Durex condoms, buy one, get six for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite ice cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin, Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
5: Introducing Innova Power Neo. Now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
6: Tara, kain tayo!
7: Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
8: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
9: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
10: Kamusta? Si John Aniza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
11: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na.
12: Aluhado Cola!
11: 10 pesos lang, saan ka pa?
13: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.
14: Sarah Guardian po, mag-Keratin Plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus!
16: Keratin Plus!
14: 10 piso lang, SRP.
17: Ang init! Need ko na ng palamig!
18: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola!
17: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
19: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
17: Wait, what?
19: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
17: Really?
19: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
17: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
19: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
20: Available in sari-sari stores nationwide.

0: on ka.
1: Okay, oh, na ba yung studio tour?
2: Nasaan yung salita naman sa alas?
0: Salita, ayan. Nakalimutan lang yung switch.
3: Oh my god, guys. Mga kaibigan, oras po natin sa buong kapuluhan. Exacto, alas 7.
0: Tapo, alas 7!
3: Mga kaibigan, sa punto po ito, tayo po ay...

0: Magsalita si ano? Si Pre-Apple?
1: Okay, so magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. This is me, DJ Mansanas Kamatis. Ay, sorry. Nag-e-echo. So, ayun. Actually, I'm currently on the TOC side right now. So, I think naririnig naman tayo ngayon.
0: RJ, umuwi ka na!
1: Naririnig ko sa dalawang ano. Actually, naririnig ko sa dalawang monitor. Okay lang, guys. So, okay, 7:04 in the evening, floating star time, and kayo nakatutok sa Smile Channel and Smile Radio, mga kaibigan. Ngayon is July 18, 2026. Ayun. So ano yan? Ano yan, GA? Longganisa or
2: Apo.
1: Mansanas?
2: Apo.
1: Yes.
2: Ay, ikaw Mansanas.
1: Ayun.
2: Ay, Mansanas.
1: Actually, hindi pa ako nakabili ng mansanas. Nakalimutan kong bumili ng mansanas. Uy, ba't kwadro? Na... Ah, nag-e-echo.
3: Ay, putang ina.
1: Nag-e-echo ba?
4: Hindi na, pwede na.
1: Wait lang, ano? Ay, wala naman, naka-mute naman yung radio. Naka-mute naman yung radio side. So, aux na. So, time check, it is now 7:06. So, alam nyo ba, guys, na ano, sa mga nagtatanong kung bakit ako'y ano, lumisan muna sa ano, sa tambayong kwadro, it is because to lessen my work as a TOC din. Ano yan? Ano, Jerger? Uy!
2: Na.
1: So, ayun, nag-leave mo na ako sa TQ for the good, no? Kasi, alam nyo, napaka-busy na talaga ng rate 10, syempre. So, ayun. As of now, ang mga hindi pa na-present ko is yung ESP, which is my life blueprint. And, syempre, yung AP namin, which is yung, what should I call this? Yung volcano eruption, tsaka landslide. Pangalawang slide na hindi pa na-present namin kasi nga, ano, may pangyayari nga, no? So, pangatlo is yung mathematics. So tapos na natin ma-present 'yan nung last. Pero actually dalawa na lang yung hindi ko na present, no. Dalawa na lang. Yung AP and ASP. Pero sana, guys, sa Monday is maka-present na po tayo para makilala po natin si Kuya Pau. Si Kuya
4: Pau Barcelona, mali.
1: Yes. Si Kuya Pau.
5: Let's go.
1: Yes, si Kuya Pau Barcelona. So, ayun. Parang

0: Yun yung FBX nga ni.
1: Tutorial niya.
2: Saan yan? Sa news radio ba yun or smile? Or
0: smile.
2: Pa ano nga?
0: 1, 2, 3 smile. Ay.
1: Connect ka lang sa ano ni RJ sa Parsecs.
2: Wala ako
0: Parsecs. Andito na ako sa Parsecs ni ano ni RJ. Tingnan niyo yung camera ko, guys.
1: Parsecs. Okay, kita niyo to, okay. So kita niyo to XPX ng smile.
0: Ganun na pala siya gagawin.
3: Dito na ako, ha.
0: Ano siya? Paano siya gagamitin?
4: Assets library.
0: So, nakikita niyo sa aking ano ngayon, sa ako'y nangangasiwa ngayon sa TOC. Wait lang. Ilipat ko muna sa ano, ha? Sa camera ko. Pwede ko ba yan, ano? Ilipat ko lang sa camera ko, ha? Tignan nyo, guys. Ako po'y nangangasiwa ngayon sa ano. Ako'y nangangasiwa ngayon sa ano, sa Smile Channel and Smile Radio. Kung nakikita nyo kanina, bakit hindi ako nagsasalita? Because, nangangasiwa pa ako tatlong computer. Multitasking triple casting pala. So, ganun mga pare. So, ano yun? Ay, what test? Na.
1: Di nagre-reflect. Galing. Si RJ na lang maayos na. Shush lang kayo, guys. Guys, gusto nyo ng free, gusto nyo na ng libreng feed ng Cool FM. Ayun, no?
2: Buto mo, pa tayo na tayo sa Cool FM?
5: Huwag naman sana.
0: Uy, nag-roblox pala si ano ngayon? Nag-roblox pala si Astril ngayon?
2: Ay, wala, nakalabas ako. Pero, ano?
1: Huwag niyo itong pindutin, guys. Suggestion ko sa lahat ng TOC, huwag niyo itong pindutin yung transition. Kasi kung pindutin yung transition, ito yung mangyayari.
2: News radio.
1: Paano tayo bumalik? Ay, ito na. Fade. Ayan.
0: Ayan. Wait lang, Discord. Ayan. So, mga kaibigan, 7-Eleven, libreng ano po from Melody Mart.
2: 100% discount na po.
0: 7-Eleven ngayon.
2: Ngayon kayo doon. Okay. Wala na po yung...
1: 9-8!
2: Ano.
0: Wala na po. Wala na pong ano, ha. Wala na pong libre pag ano, ha.
2: Pag wala 7-12 na. Libre pag 7-12 na.
0: Yes. Wala na. Libreng ano.
3: Paano yung kwadro na to?
6: Ano kasi yung atmosphere ng
0: iba kasi yung ano atmosphere ng SNM tsaka ano TQ parang ano lang din parang kwadro lang din yung ano
1: Yes, not tayo.
0: Yes, nag-feed po tayo ngayon ng Cool FM, Cool TV.
1: Andyan ba si Karen? Nagpakita na ba si Karen?
0: Sana nandito si Karen Astrop.
1: Hoy, nakita ko siya kanina, legit vibe. Sabi daw, andyan pa daw siya.
0: Sure?
2: Ay, sigawan mo kaya si Karen, Mark. Kapag nakita mo siya, parang
1: nagpapagoy ka na. Parang... Alagago, OBS, nag-freeze.
0: Sana okay pa yan.
7: Tignan nyo camera ko.
0: Antayin mo lang ano, Gio.
1: Gago. Ba't ka pa nag-crash? Tangina, nag-loading sa live stream mo.
2: Wala na yan.
0: Paano nag-loading?
1: Bro, I think the stream genuinely crashed. I'm gonna make a new one. Don't worry about it.

0: Ikaw na bahala dyan, Pre Apple. Kasalanan mo din yun eh.
1: Na!
2: Anong kasalanan ko?
0: Ay, gago! 404 subscribers na pala yung NR.
1: Wow.
3: Ba't
1: hindi ko makita yung subscribers nila? Ba't hindi ko makita yung subscribers nila?
0: Hala, down yung stream. Holy shit.
2: Again?
4: No!
0: Hindi, down lang talaga, down lang. Aw, oh, man.
2: Aw, oh, man.
1: Nah.
0: Fine. Let's do it again. Fucking Microsoft.
1: Stupid. Nah.
2: Normal mode.
0: Normal mode, yes.
1: Nah.
0: It should return back to normal, right? It should be returning back to normal. Normal operations. Hindi mag-auto start. Manual yan.
4: Guys, ano nangyari? Oh my God!
2: Allah!
0: Nag...
4: Aray ko,
0: RJ. Galing niya din.
2: Sige, dito muna tayo sa radio, guys.
5: Ano nangyari?
0: How the fuck did it just crash? That's crazy.
1: Wait. Paano mag-download? Na naman. Ladies and gentlemen, let's all salute.
2: Ayun. Ayun, nakabalik na.
1: Nakabalik na sa radio.
2: Nakabalik na yung feed natin.
5: Yung Gugi ba na gano'n yan?
1: Ayan.
5: Back to air.
1: Back to air tayo.
2: Wait lang ha, sandali lang. Check ko.
0: Ano pa yun na yun? Back on... No, hindi na tayo on the air! Sa YouTube! No!
2: No way! Panda!
0: I will repeat. Ayusin mo nga.
1: Wait lang.
2: Ay, hindi. Actually, naka-SNM yun eh.
0: Walang SNM! Oh, shit!
4: No! Hey, nasa SNM nga yun. Wait. Oo nga, nasa SNM nga. Oo, nasa SNM.
1: Mira, hindi pala nag-live ang ano. Hindi pala nag-live ang J4 sa facility sa DZEX YouTube kanina.
2: Nag-live yung J4!
1: Sa DZEX na YouTube channel.
4: Hindi wala pa naman yung finals kasi yun eh. August 1 pa yung ano eh.
1: Ay, August 1! Never mind na bulag pala ako.
0: August 1 yun sa DZEX.
1: Kala ko na gano'n na. Okay.
4: Nga, may SNM.
1: Lang, may SNM dito.
2: Hala, hindi ko siya ma-auto-start.
0: Hindi, let's get you connected daw. Connect natin daw. Paano yung connect?
1: RJ, nasa ka na kasi?
0: Ba't kasi si RJ naman?
2: Busy kasi siya sa kanyang ano.
4: Sa kanyang session with Katrina Halili.
2: Hindi!
1: Church service kasi!
2: Church service kasi siya.
4: Ah.
2: Ay, ayun!
0: SNM SNM
2: Smile.
0: SNM Smile. SNM Smile. SNM Smile din.
2: Ayan. Yes.
4: Salita ng Jerger.
0: Hell yeah!
2: Yes, we're back! We're back! So, balik tayo sa ano, guys. Balik tayo sa ano, ha? Sa starting gap. Balik tayo sa starting gap, guys.
0: Sadali, sadali. Wait lang, sadali lang. Yeah, we're back na. We're back on the air na.
4: At magbabalik
2: back na.
0: Wait lang, gago. Wait lang. Connect your encoder to go live. The fuck do you mean? It's already live. Ayaw ko na, naka-live na din. Okay, naka-live na. Okay na. Nice.
2: Balik tayo, ha?
1: Live na. Yehey.
4: Kailan tayo magkakaroon ng stable PC?
0: Hindi naman sa stable. We need another TOC, bro. God damn, bro.

0: the views, opinions, and thoughts expressed by the host and the guest of this following program does not reflect the official views and positions of Smile Studios, Smile Network Incorporated, and its stockholders.
1: Live na live mula sa Smile Center. Isang taon nang nag-aati ng tawanan, kwentuhan at saya. Sa ngalan ng Smile Studios, ito ang Salita ng Mansanas.
2: Ang hihina ng music.
3: Yeah, na.
4: So, tayo'y nasa part 2, guys. Nagpa-part 2 tayo kasi naputol. Naputol yung stream natin. So, okay. Magandang gabi sa inyong lahat. 7:21. Uy, but... na...
3: Yo, ako na kaya taga-control para hindi ka mahirapan. Dine.
5: Mag-monitor
3: ako sa TOC.
4: Ikaw na J4. Thank you so much, J4.
2: Bagago, ba't naka-open yung MTM GGM? Tanggalin niyo yan. Ayan, tuloy na. Prank ko lang yan.
4: So, ayun, 7:21. So, ulitin natin. Mga kaibigan, tayo po yung live sa Smile Channel and Smile Radio, mga kaibigan. Ngayon, 7:21 in the evening Philippine Standard Time. And, ngayon is July 18, 2026. Ayun, so, ulitin natin. Mga kaibigan, andito po sina John Aniceto, Smile, tsaka si Lodzo Puas Cabaldogs, and syempre si Gio Kamatis at si Blue Wave Astrel, J4, Terebi, Chris Mark at si Anima. Ayan. Tsaka yung music bot natin, siyempre. So, pero gagi, dahil sa pag-play ng news radio, nag-crash yung PC ni RJ. Na,
6: iba ko na niligo, sot ko ba ito?
2: Ay, boy, wow, tsaka, by the way, holy shit!
4: Tsaka,
2: yung transition. By the way,
4: mga kaibigan, simula po sa July 31, mga kaibigan, tayo po'y live na live as Smile Channel and Smile Radio na po. Wala na pong SF Radio, wala na pong SFR TV. Ayan. So, simula na po yan sa July 31, mga men. Ayan, July 31. We're live right now at SFR TV and SF Radio. Ayan. So, ako ngayon is ako'y nagko-control today sa dalawang band ng Smile Network Incorporated. Ayun, si J4 yung control sa Smile Channel habang ako naman dito sa radio.
7: Oh, J4, pero, salamat. Switch mo sa Roblox.
4: Ay, ano pwede surprise. Ng J4 Marcos? May surprise
7: ako. May surprise ako kay Free Marcos.
3: Sige, wait lang.
4: Sige. Papakita natin ang ng Tambayang Quadro Plus. Ayan.
3: Sayang,
7: oh my God. Sa Tambayang Quadro.
4: Oh my God. Yes. Ba't may suntukan? Suntukan sa inyo ba yan?
7: Ito kasi pre-Apple. I-ano ko pa lang sa'yo itong proposal. So July 31st, unang sa Smile Center may special suntukan event parang sa Melody Mart.
2: Alam ko na. Hey. Ano, by the way, alam ko na.
4: Sino
2: abang kami ni
4: Lodzo? Sino nag-text? Si Gio ba yan?
7: Si J.A.
4: Hindi, sa aming TOC.
7: Ah, ewan ko.
4: Pero sa ano, sa SNM, may ano na ba? May studio na ba SNM? Wala.
7: Gagawin pa lang ko kasi
4: nagkaroon
7: ng reassignment.
4: Ayun. Pero grabe, grabe. May suntukan session pala sa ano, sa tambahing kwadro.
2: Apple. Ah. Abangan! Abangan! Maglaban kami ni Lodzo 1v1 sa DQ.
7: Oy, nahabot na.
4: Kailan kaya?
7: Ano kaya Lodzo?
4: Kailan kaya yung ano, suntukan ni Lodzo tsaka ako?
7: Hindi, ito ka sabay. 31st.
2: Suntukan namin.
7: Na.
6: By the way, kung ano, Mavs, kung re-reading mo man ako, kahit wala natin sa kung yung sa TCX. Mavs, pwede ka nang umuwa sa mga puwan na yun dahil matitibay yan. Hindi ka nagigibal dyan.
7: Mama, matitibay na ano yan, monogram yan, no?
6: Wala
4: namang susunod na program, no? What if, ano, extend tayo ng unti para maka 1 hour naman tayo.
5: Hindi, bawi lang lang, bawi na lang
4: yan,
5: don't worry.
4: Ah, bawi na lang.
5: Bawi na lang yan, bawi nyo na lang yan, bawi na lang yan.
4: Sige, sige, sige. Pero hanggang ano lang, hanggang 8 lang.
5: Hindi, hindi pwede. I-continue as is, 8 p.m. lang talaga. Ah, tama, tama, 8 p.m. nga, puta.
4: 8 p.m.? Tama nga ako, 8 p.m.
7: 8:30 ang ano.
5: 8 lagi. Tuloy lang. 8 lang.
4: Ayun. Sige.
5: Continue as per schedule kasi may part 1 and part 2 naman yan. Pwede naman i-combine yan into 1 episode.
7: Ah. Okay.
4: I-ano na lang, i-ano na lang, gawin mo na lang siguro ng ano, gawin mo siguro ng part 1 yung ano. Delete lang natin yung isa. Kasi actually nakaano tayo eh, naka-OBB tayo sa part 2. Oh.
5: Again, so, yung part 2. Again.
4: Oh. So ayun.
5: Ito talaga.
4: Ha? Okay, so kakain na ako ngayon eh.
2: Kakain man sana.
4: Kain na ako ngayon. Kain na ako.
2: Kain na
4: man sana. Ano ko sana.
5: Mga kaibigan, magbabalik po ang paano ba mag-transition? Ikaw nga RJ, ikaw nga J4. Magbabalik po ang salita ng sana.
7: Salita ng Jerger!
5: Hoy, wag yan. Sige, memo. May memo yan. May memo yan.
7: Da!
5: Hindi nyo yung video sa anay. Ako na lang kayo.
3: Hindi nagre-register clicks ko. Yung nagre-register clicks ko.
4: Ah, kaya nga natatagalan ako dyan eh. Kasi din nare-register yung clicks ko.
7: Alag naman talaga ng
3: buti lang eh.
4: Wait, buti sana kung ano. Buti sana kung nasa on ano ako. Nasa nasa on-site ako.
3: Ah, ito. SNM pa. Wait lang, walang bring back prank SNM?
4: Hindi, sa playout kasi yun.
5: Ay, ah,
4: dito.
7: Mark, anong ginagawa mo dito, Mark?
4: Dito. Before ay, TVC. Ah, dito.
7: Switch.
4: Oh, dito
7: switch.
4: For TVC. Click mo yung ano, before TVC, tas ano. Ayan.
3: Sige.
4: Sige. Okay, mga kaibigan. Magbabalik po ang salita ng
3: masanas.
4: Sa kami.
5: Hindi, ako na lang bahala. Ito na.
2: Salita ng saging.
5: Ay, gago. Hindi naka, ano, na-transition.
7: Siyang na minuto.
5: Okay, switch.
7: Tapos lang alas 7 ng gabi.

0: Anong ginagawa nyo during the commercials? At ano kayo? Hoy, Lutza, ba't ka nagbabayo dyan? Nakakaroon nyo.
1: Oh, na.
2: Ay, dada, babayo. Babayo rin ako. Joke lang.
0: Ha? Anyways, Boss Manzanas. Ano na?
3: Nag-TTO si Boss Manzanas.
4: So, ayun na. Magandang. Eh, kayo po yung natutok sa Smile Channel and Smile Radio. Ayun. Nagbabalik po ang salita ng Manzanas, no? Nagbabalik na. So, anong ginagawa mo, Lodzo, kanina during the commercial?
0: Or dinidiskusyon niya.
4: Bumabayo. Bumabayo.
2: Uy. Uy. That's move. Hoy. Hey. Abayo, sana ako, bayo. Gusto ko bumayo.
3: Yung ginawa ko sa MSA Gatos, ginawa
0: ko. Ayo pala, napansin ko pala. Ay, yung ano, yung Discord screen share naka-freeze. Naka-deven daw ako eh, naka-on mic ako.
4: Yo.
1: Imagine nagano smile. Okay na pala, nagana, nakita nyo na yung mga mukha nyo. Naka-minimize kasi siya.
3: Ang P-waifu.
4: Ayun.
2: Saan ako?
4: Check ko lang ha, check ko lang, check ko lang. Yun. Yo! Ang ganda na pagka-ano, ganda na pagka-transition ko dito ah. Ang ganda ng pagka-transition ko sa TV and radio kanina sa commercial. Sheesh! I mean sa ano, pag ano, radio tsaka papuntang TV. Sheesh! Angas! Nagandahan ko yung ano pagpasok ng TV. So, ayun! It's now 7:40, so ano na lang, I think mga 20 minutes. 20 to 10 minutes na lang bago tayo magtapos. So, hanggang 8 naman tayo. So, yes. So, ang pag-uusapan natin today is regarding sa high school life ko, no? During grade 10. So, okay. So, mga pard, pansin niyo kung bakit hindi ako masyadong online na here sa ano, sa Smile Channel or sa Smile Radio because I'm focusing on homeworks kasi actually every weekdays talaga na mamimigay talaga yan ng homework si ano si Ma'am tsaka si Sir.
3: Same tayo.
4: Mamimigay talaga yan. Mamimigay talaga yan every weekdays. Mamimigay pa yan. Presentation, homework. Oh my god.
2: Walang class days na hindi mabibigay ang teachers namin
4: sa inyo. Oh, legit. Alam mo, kaya nga hindi na ako masyadong online dito because medyo binabaan na ako ng mga ano. So ayun. Kaya nga nag-leave muna ako sa TQ.
3: Tambayang kwadro.
4: So ayun. Pero actually sporadic lang naman to. So I'm currently online pa din sa ano sa Smile. No, I'm currently online pa din pero sometimes hindi kasi tinatambak ako ng mga ano. Pero as of now, since Saturday naman today, no, Saturday man, Sabado naman ngayon. So, I'm currently available all day unless kung tinatambak ako ng mga assignments or homeworks or presentations. So, ayan. I'm currently available. Kaya nga nakapasok. Kaya nga actually ngayon, naka-TOC ako Saturday because I'm currently available all day, all Saturday. Tsaka by Sunday, hindi mo na ako magiging available by ano, by afternoon until the night, no.
5: Free call.
4: Oh, ano yun?
5: Na yan, ano, may time ka pa rin ba makapagano join sa mga meetings? Pag may meetings ba? Kasi every
4: kung matumong, pero kung maano naman, pero kung ma-timing naman sa Sabado tsaka sa Linggo, I can join, pero sometimes hindi kasi paminsan-minsan talaga may ano eh, may ganap ang school, may ano ba yun, may ganap na ano, group member, ganun. Oh, kaya let's understand, guys, let's understand.
3: Siyempre. Basta wala kang assignment, naka-online si Free Apple
0: Tomato!
3: Yes! Apple Tomato!
5: Kinakabahan ako. Ang...
4: Pero alam nyo ba, guys? Yung science ko talaga, ano, medyo lagi akong perfect.
5: Ay, na.
4: Yung science ko talaga.
3: Uy, same grade. Uy, pre-Apple, same grade ba tayo? Kasi yung inaaral ko ngayon sa science, grade 10 din ako, ah. Balancing
4: grade. Ah, grade 10 ka ngayon? G4?
3: Oo.
4: Ay, sure, uy. Pero actually, yung ano namin, yung science namin today is regarding sa chemistry. Chemistry?
5: Pre-Apple?
4: Ano, yung ano namin, yung current ano namin ngayon, yung current topic namin ngayon sa science is, wait lang, ano ngayon, I think, ano yun?
3: Balancing,
4: ka? Oh, balancing, yes.
5: Pre-Apple?
4: Part din yan ng ano, written, yes. Balancing, naming, teka, balancing, naming, chemical, ano, chemical equations, by word, no? Parang ganun ba? So, yung currently namin ngayon is ano, balancing equations. Like, isasama mo yung, ano tawag dito, yung coefficient niya. So, isasama mo yung coefficient niya to make a new substance.
3: Oh, so, kaya yun. Basta
4: remember. Ganun talaga, pre. Ganun talaga yung ano, yung science
3: namin. Kulang ka lang eh. Kulang ka lang ng number sa ano.
0: Taray, Lods. Kinuhula so, may, mo? Ano,
4: kinuhula
0: ba't
4: mo?
0: Ba't may t-shirt ka na ng smile, Lods?
4: Wow! Uy, J4.
0: Ay, wow.
4: J4. Kinuhula mo yung number?
3: Hindi naman hinuhula. Hindi sa left side. Sa left side.
4: Coefficient ngayon. Ano, yung science kasi namin is yung coefficient is nasa left ng ano, chemical symbol. Then yung substrate hindi dapat i-remove yun kasi if walang ano yun, if walang subscript yun, it will be not gonna make a new substance. Yan daw sabi ng teacher namin.
3: Hindi
4: naman makalink ng substance yan. Oo. Wait, ano yun?
5: Wait, ano ba yung ano? Ano ba yun?
0: May si, ano na, may 3D periodic table.
4: Guys, tip ko lang sa inyo, guys. Kung meron po kayong periodic table, much better. Pero if alam nyo na yung loob ng ano, periodic table, then go. Take it away. Ayun, okay. Kasi actually periodic table talaga kalaban mo sa ano, sa naming chemical equations tsaka ano, balancing chemical equations. Periodic table talaga kalaban mo diyan.
3: Periodic table, right?
0: Ang ganda ng periodic table na 3D, oh. Pwede mo i ano.
3: Ay god.
5: Bakit mo itong dalawang panel? Ay,
4: dito na si RJ. Magandang gabi, RJ.
0: RJ,
4: I'm currently operating Smile Channel and Smile Radio. Kanina sa SNM, naglag yung PC mo.
5: Ano,
3: RJ, alam mo ba, RJ? Alam mo ba, RJ?
4: Oo, nag-lag yung OBS mo, pre. Kaya nag-part 2 kami.
6: Ah, na-crash yung OBS?
4: Oo.
6: Ah, sige lang.
4: Pero actually ano yung ano talaga yung GeForce facility ano may ano din may technical difficulties din ng unti no unti lang naman
6: that's okay lang you're oh. Ano you're really doing triple bro yeah it's just a part ko na ano na nakalimutan ko turuan pa ano din nakalimutan ko turuan.
4: Pero actually ano yung sa ano GeForce facility medyo slight lang yung technical ko doon. Yung ano ko lang, yung technical difficulties ko lang doon is yung, I think, yung pag, ano, paglusot ng Discord feed. Like, for example, title card to Discord feed. Kasi nag-post kasi yun. Oh.
3: Anong old intro ata gamit
6: mo? Hindi natin yung problema dyan. Bagyo ng 8 minsan eh. Diba, pag press mo lang, hindi siya makakat, no? Ganun.
4: Oh, I think, ganun. Pero sa SNM din, nung part 1, ano, nag-play yung, ano tawag dito, yung Bluetooth na, ano, plug, na...
6: Hindi nalagyan ng stop. Hindi nalagyan ng stop.
0: Hindi mo lang yan nalagyan ng stop din.
3: Oh, uy!
4: Na-play yung, ano, na-play yung, ano, yung putok na, ano... Sa ano pa yun? Sa part 1 pa yun. Pero sa part 2, hindi na. Continuous na talaga.
6: Yeah.
4: Pero actually,
6: bro, thank you very much.
4: Pero alam mo, RJ, kung ano yung mas maganda sa episode natin ngayon. Yung pagka-TOC ko sa paglusot ng ano, from radio to TV feed na timing ko.
6: Ang tawag dyan, Preapple, ano yan? Yung radio at saka TV, magkaibigan yung dalawang panig. Ay, mali.
0: Lagi.
4: Nako po.
3: Objection. Actually,
4: pero sana nga maka-learn pa ako ng ano, maka-learn pa ako paano mag-multitask ng dalawang ano bands.
0: RJ, paano nga neto? Tignan mo, ang ganda ng plutonium na ano, na 3D animation. Pa-share screen, near the share screen.
4: Wait. Oh, yeah. So, ayun mga pre, no? Pero buti nakalusot naman ako ng ano, nakalusot naman ako sa TV feed ng ano, ng maganda, no? Walang ano, walang technical difficulty. Pero yung ano talaga, yung pinaka technical difficulties talaga natin dito sa ano is nag-pause yung stream dahil nag-crash yung OBS.
0: OBS na, ay.
4: Ito naman lang
0: pag magka-crash OBS ko ano.
3: Pag-play mo ata yung ano, lumang intro dito kasi ano, na-review ko yung footage, yun pala ano, old intro na play kasi ano, may nadagdag ako sa intro, ano, may mga details dito, may tough na details dito. At saka, wait lang, pag nag-scrub ako dito, nawawala yung taskbar sa intro. Kasi may taskbar din ako eh, yung ano, yung large na taskbar.
4: Ah, so, yung sa GeForce, ano ba yun? GeForce facility.
3: Oo, kasi wait lang ah. Papakita ko yung intro, bagong intro dito. Nasaan ka
4: nung intro? Ito pala yung ano ko ngayon guys, ito pala yung camera ko today guys. So currently, broadcasting two of the networks of Smile Network Incorporated. So ito yung gamit ko as a keyboard, tsaka ano tawag dito, mouse. Then ito yung monitor ko for Smile Channel. Ayan, Smile Channel. And ito naman, ito yung radio, ito yung channel, Smile Channel. Ayan, so may electric fan pa nga ako dyan, no? Para hindi mainit yung ano, yung phone ko. Pero actually, it is a very good ano, placement. Kaso lang, ang kalat ko lang dito.
3: Ay, grabing
4: set. So, tingnan nyo guys. Ang kalat ko talaga dito. Digit ang kalat.
3: Ano yan? Anis, buhay nga rin yung kasutap yan. Kumuha, magagagan ng bomba.
4: By the way guys, kayo muna i-substitute ha, kasi kakain mo namin.
0: Sige lang, sige lang.
3: Sige. Oh, sige, sige. Safety effect.
4: Wag muna kayo mag-commercial kasi wala ako.
0: Pero ang ganda lang yung ano. By the way, may naka-receive, naka-receive po ako ng balita, no, na may pumaldo daw ng sang ano, 10,000 daw.
4: Ah,
0: hindi ko alam kung sino yan, pero kung
4: maleta
0: kung
4: ba yan
0: ka man, kung sino ka man sa 10,000 na yan, congratulations.
4: Do, maleta ba yan?
3: Kain pag malapit.
4: Maleta ba yan? Maleta.
0: Hindi ganun. Tapos sabihin, no, bias, ganun, bias.
3: Na J4FX boy, na J4FX si, ano, si Preapol.
0: Sabihin, ano, magmamalita na naman tayo, tayo.
3: Asti, Peter Cayetano, anong ginagawa mo, Asti? Peter Cayetano.
0: Wala, nag-FP lang ako, nag-Facebook.
5: Ano ba yan? Tignan mo yung chat.
3: Asti.
4: Tsaka patapos Asti na rin yung ano. Wait,
0: kaya,
4: patapos na rin
0: anong
4: yung
0: chat kaya natin. Yuta ni Asti Pira? Ha?
3: Asti, magnan ako ka ng pera. Ginagamit mo para sa
4: stress. Okay. Maleta ba yan? Maleta.
0: Na. May sarili akong kinikita, pero hindi sa illegal na pamamaraan, okay?
3: Kaya pala yung headquarters ng pala.
4: Yes.
0: Ako ay isang mabuting public servant at hindi ko kayo makukura. Bawal ako makakot.
3: Hindi nawawala sa isip ko yung ano, ginawa natin sa commercials. Imagine pag nag ano yung ano, pag nag-ere yung commercial. Gagawin ko to. What you're seeing right here is a list of the something like
0: anong
3: the,
0: anong volume yan, J4?
3: Chapter 7, volume 7.
0: Ah, volume 7.
4: Wait. Anong
0: kala ko ano? Grabe. So, oh, ayan na.
3: Babalik ko pare bu ano? Monday.
0: Ang oras sa buong kapuluan, so, ano 5 minuto bago mag-alas 8.
4: Ano na lang ako, guys? 8 PM na lang ako kakain. Kasi magkocontrol pa ako sa ano. Magkocontrol pa ako sa dalawang
0: sige. Tapusin mo muna yung programa mo rito bago kumain. Bago tumibog.
4: Yes. Para wala nang ano. Wala nang sikasuhin si ano na si RJ.
0: Ako na sa ano. Ako na sa radio.
4: Si RJ na yung mangangasiwa dito. Ha? Si ikaw? Ikaw sa radio?
0: Ay
4: ako lang. Ako lang ano. Ako lang LTG.
0: Ha?
4: Ako lang. Kaya ko naman.
0: Okay din.
4: So,
3: oh my gosh.
4: So ngayon guys, it is now 7:56 ng gabi, Philippine Standard Time. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Hot MSC. Dog ni Betlog, MSC Gata, and your is
0: anong project
4: Nova Power Neo
7: hot dog na yan pangit lasa
4: ayan Chaos Cola. Syempre ang dami nating mga ano dito, dami nating sponsors syempre
7: food.
4: Unang-una talaga yung food. Hot dog ni Betlog
7: hot dog na yan pangit lasa
4: because alam niyo kung bakit unang sponsor natin ang hot dog ni Betlogs because ew yuck. Ang pangit ng lasa. Ay.
0: Ang ng hot dog na yan.
8: Ang pangit ng lasa ng hot dogs.
5: Aganon.
7: Aganon. Ng hot dog na yan pangit lasa.
5: Masarap ang lasa ng hotdog ni Lonzo.
4: Pero by the way, by the way Janan is ito. Kailan kaya natin ila-launch yung ano, yung GA Longganisa ng Shine Products and GA Products Corporation?
9: Hindi, walang ganun yung JAPC sa Shine Products.
4: Yan ako, ila-launch ko na yung GA Longganisa with the two partners.
8: Ay, JA, sige, pag di ka nag-launch yung Shine, pangit yung GA Longganisa.
4: Pre, kung hindi ka mag-ibag partner sa Shine Products, maano ka talaga, masasabihan ka talaga ng hotdog ni Betlogs.
0: Utik na hotdog na yan, pangit lasa.
4: Oh, ganon, pre, baka mapagsabihan ka pa ng hotdog ni Betlogs dyan. Tara, ano na natin, ilalunch na natin ang GA Longganisa.
0: J.A. Longganisa!
3: Mabibira sa mga palengke!
7: Na yan, pangit lasa!
0: Joke lang.
9: Mabibira sa mga palengke!
7: Dog na yan, pangit lasa!
8: Yay!
4: Yes! J.A. Longganisa!
3: Asti! Ano ba yung ano? J.A. Longganisa! Mabibira sa mga palengke!
4: Ano?
7: Your hotdog na yan, pangit lasa.
4: Your A supermarket, Shine Product Store, at sa ibang mga stores na malapit sa inyo.
3: So, palingga rin, pre. Palingga rin.
0: Okay, Paul. 7:50 din na. Baka mag-overtime ka.
4: Ay, oo. Yan na po nagtatapos ang Salita ng Mansanas ngayong Sabado, July
0: 18.
4: July 18, 2026. Ako si DJ Mansanas Kamatis. Sa ngalan po ng Smile Studios, ako po si DJ Mansanas Kamatis. Maraming salamat at magandang gabi, Pilipinas.
0: Ay, bale.
3: Hotdog
7: na yan, pangit lasa.
3: Ba't uminom?
0: Ay, bet.
3: RJ, patagdag si Pio.
0: Yeah. Woo!

0: Pagkatapos ng tayo. Ang oras sa buong kapuluan, alas 8 na po ng gabi.
1: Ay, init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.
3: Sara Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
4: Ang keratin na may plus!
5: Keratin plus!
3: 10 piso lang, SRP.

0: din natin i-plug yung ano, Sona.
1: Wala. Sa July 27 po lang po kayo sa Twitch forum. Hindi na technically nag-ano lang na. So, sama-sama po tayo sa News Radio Philippines, ang panibagong special Twitch po. Nakasama po ang po. Hindi kami sa News Radio, kundi po natin DZBU. Kasama po natin, ang mga kaibigan po natin. Gusto kayo, maraming salamat. Tutok lang kayo guys. July 27 po. Ang muna coverage. At tuloy po po ang impeachment ko po sa News Radio Philippines. 2 PM. 2 PM. Start. Okay. 2 PM. Between Monday, Wednesday. At starting July 28. Tuesday, Thursday.
0: 2 PM.
2: Impeachment.
1: Yeah, we are going to simulcast DZLB coverage together, of course, for Kuya Pao, kasi Kuya Pao naman kasi yung news head namin eh. Siya na mismo nagpaala at pinayag po tayo na mag hook up tayo sa kanila guys. So, abangan nyo yan sa July. Kaya sa Smash News Philippines, sa News Radio Philippines.
0: Ano, tawag dito, quote-unquote, ligtas po tayo sa...
2: Okay. Yeah. Shit, pakalimutan ko na yung wala.
0: Again, 3 minutes,
1: Blue wave. I think we should, blue wave. The next episode of the show. We should start opening our donation boxes.
2: Yes.
1: Yes.

0: si Blue Wave.
1: Oh! Ipa-interview natin si Blue Wave kay Binibiga.
2: Ito ang balot natin.
3: Video kay Aya.
4: Yes!
2: Imagine this. Ito lang. Imagine this. Bakit mag-alabek? Si Maloy tapos si Bang si Bang Rivera wala ko.
1: Lalala.
2: Contact naman to.

0: Pero una nating yung tari sa kanya. Baka posisyon na hindi malo. Eh, body burger ng ganyan tayo.
1: Kung makuha talaga sa kanta, nasa
2: pinagalip
1: si Milaga.
2: Hindi po yung show! 10 minutes na before ad break. 10 seconds.

0: Holy. Yeah. Isa na yung sagot dito. Oh! Ito nga.
1: Okay! Okay!
0: Isa sa mga dyan ay si na... Yan, hello, attorney. Si attorney Nel. Kanina. Siyempre.

0: Hindi. Move doon. Hindi ko na kapag... Si... Primary music. Tapos... Si Danny Benepepa sa Kabayag. Ay, si Kabayan. Kumakabayan naman tayo.
1: Oh, nah.
0: Kabayan, tapos si na mag-tawin dito.
2: Si
0: Ma'am Charo. Si Peter Musilang
3: winner ni Ayan
0: Kulay at EO ng number si Ace pala ng ABS Andon di Mini Cordero at ang naman sa mga dito highlight na pabili ni ay si Ayan na ito pa nga ito yung
3: Rinig ba kami?
1: Hello, one, two, Liza. Check.
4: Hello, check. Hello, Tita Liza.
1: Na...
0: Hello, Tita Liza.

0: bro. Yo, so fast.
1: Wow.
2: My part.
0: Yes. Yup.
2: Bago may kamusta naman yung mga wet ninyo after ng mga

0: malapit pa. Yung nadamay na siya ang mundo black. Alam ba kung nang klaseng siya isang buong bintang binte.
1: Ang kailang black ko yan.
0: Ganun.
2: Sorry guys, meron lang yada. Meron lang ako yada. Militerta namin yung crime scene. At ending, magkapatong silang dalawa nung natumba yan si Mel.
3: What?
1: Magkapatong.
0: Nakakabo! Ganito, nasiyo yung monoblock, nagulat ka. Lahat nakatingin. Mga audience, mga taga-vibe. Ito nga lang.
3: Wala na, pre!
1: Lahat talaga nakatutok sa inyo?
0: Oh,
3: Wala na, pre!
2: I can assure you, pati yung security, pati yung staff, pati yung first aid, lahat natutok.
0: Hindi.
2: Sabi.
0: Nasa loob ka na meeting room.
2: Kaya, buong bansa, nalagapak.
4: Na!
3: Pag na pa yung
2: naman, tumban sa tumban lahat.
0: Hindi, tumba lang isa ng nagsabit ko.
1: Buong takay na po, hindi ka lang nag-metro na rin yung
0: Alam mo, mga taga-security, mga taga-vibe, at mga taga-audience. Ayun.
1: Titanic ang puta.
2: Pero seryo,
3: Titanic recreation sa vibe.
2: Talaga yung nangyari na nag-snap yung paa ng monoblock. Ganun eh.
1: Hindi nga siya basta-basta na yung snap talaga. Ito na.
2: Pauna tayo dyan!
3: I was wondering if you
0: ano kung sino?
4: Sino?
1: Sino?
0: Sino si Mark?
3: Tapos po.
0: Na face ni Alay. It seems mga bago sa mga

0: Nakabike pa ba kayo sa bike?
1: Ewan ko.
2: Hindi na.
1: Hindi.
0: Hindi. Isasama niyo ba, sir?
1: Imbes mo.
3: Andre, yun.
4: Pag hindi sumama si Terry B, isubo natin kay Mikem, okay?
1: Hindi ko bibitawan ng cool. Dalawa na lang kami ni TCP mag-show doon.
0: Uy, kawawa kayo!
4: Uy, misawa! Misawa kayo, di ba?
1: Hindi, ano lang?
0: Hindi, lilipat ang smile yan, gaga!
5: Lilipat yun! Ginawa nyo naman!
4: Sorry, ito nga yung siguro ang gamit ko.
5: Ginawa nyo ng
0: MOR to, oh! Hindi ka sama sa video, ipapasok ko si Derby sa smile.
6: Kaso pag sinama si Terry B, may kakaroon ng news report within that
1: session. Sandali.
6: The monoblocks were found broken. Yes.
1: Kakabilan ko na ako kasi parang boss
0: block.
6: Pag-sama si Terry B kasi may gaganon ng report.
1: Aray, sasabog ang PC ni Tius.
5: Ginagatekeep ko lahat ng mga pinaplano nila. Pero ito talaga, in any event na ni Terebi, ang gagawin ni Terebi, ang sasabihin ni Terebi, pagpasok nyo sa 7-Eleven ng DB5, sasabihin ni Terebi, hi!
6: Yung mangyayari, within that day, 50 monoblocks were found broken.
5: Sabi ko sa inyo, yun ang gagawin.
1: Guys, banshaming castle!
4: Yo, guys!
6: Ako rin naman tingnan mo, sira yung sira yung, technically speaking, sira din yung yung gaming chair ko. Tingnan mo!
4: Yo!
5: Guys!
4: What if kapag kumain Terry sa bahay, siguro mag-donation drive tayo para sa kanyang bagong PC para
1: yes
4: work na para hindi mag-lag yung niya.
1: I love you, Aya. Happy New Year. I love you, Aya.
0: I love you,
1: especially the cosplayers.

0: Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos plus buy 1 take 3 pa. Durex Condom, buy 1 get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy 1 Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin, Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
1: Ang init! Need ko na ng palamig!
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola!
1: Chaos Cola? Oh, wow!